0: ive vinya na wive mwivoko daria rwimbo ndumari
1: gai neke murethi wetu tutina kindu tungiaga tutigatura kindu muthikiri wakwa turerwa tumaga tuvuruka kure kwina nyakimbethe Naga tutongoria kuria kwina manje matheru mwathani agoswe ino ni ciugo cia assurance muthikiri wakwa muthenyo munthe turaria thaburi iragire gutwira Jesu e murethi waku wogutina kindu ungikaga angikoro nokuthura njira ya gutwana na Jesu Kristo kana na ngai muturere waku ati ndukaga andu makiaga ndukanyonda andu makinyonda ndukavorokera mathina ari andu makivorokera ni tonu Jesu nikio twite murethi waku muthikiri wakwa Nova tio koro kimenya uri ogutwe Jesu Kristo murethi waku ngai angitwika murethi waku ngai aretha ngondu ciake wega ndangire kairewa ni ciathi kithakare ndangire kangondu isu itika ciakura aga gucariaga kunyitagirira naga koro wake make sure terugendo rwaku no akoro ngitovora turerwa tumaga tusokwa ni vinya naga tutongoragia njirahari cio thingu ngai ndakare kaurira gatagatire Ndakare ko tonyera kuri utafati ukuru ugitonyera ngai ndakare ka ugwe manjire marikenu no ati aga kunyitagirira nginyagiye rukendo ruru rugatika rwakuthira ngai aga tugutongoragia ni tondu tuaritwa ryake ngai te mwendu gisonoko ngai te mwendu feria ngai te mwendu gukorwe wa mwiso na kuguo gatongoragia ni tondu thiete na mbere na gukorwe na Jehova muturireri waku Thaburi mirongo iri na ithatu iratwira atiri muthikiri wakwa ati kavinda kare wathura ngai ta murethi waku nduvati ukuru ukimakwa ni undu anayo uriku wana mathina mangi ngivatia wana maundu mangi kwingivirati muthikiri wakwa uririkane murethi waku ti mundu no ati murethi waku ni ngai
0: Walikia kweva vinya na mwivoko Daria rwimbo ndumari avomitambori ya wimwaro FM

nyenwe gamuthikini wa koma aroma kumarauga kirako kimuthi wendo ngirumeka na tondu ithiga ni garagarie there is hope kwena mwiva kumuthikini wa kwa osa maro mama nokoro kiumagaro kavunjie mavururire arwembo runge na gemuru makire muthikiri wakwa arwa tukinyenda dakika isiyo mbega mirongo idatu na igire kuma sievandwe gathai kumisia kirako tuthome maandiko methini webuku rita kwa Samueli wa mbere murango usio 15 kamuvali turambiririe muthikiri wakwa ga 15 maandiko marauga atirikirako kiumundi nake Samueli no auririe atirire Nendwe kiratuma bigwa ndegwa na nduru maikiania. Na kesa uruwaki musokeri ya tere. Anduwa kwa maukire na sio kuma kule Amereki. Madhulie nduru mena ndegwa ili ambaro muno. Niguo mairute ite gongo na kuinga imu nene ngai waku. Na sisi sienge toge isoka angia vio. Samueli nuwelire sa uruwa tere. Takira ngwere ule ngai arambira arambiri ya vwae. Na kesa uruwaki la Samueli mbira. Sauro nake Samueli akira nake Sauro akira Samueli tambira Samueli akira Sauro atire anangithirwa weonaga takuota livata ngai age ni wagwitiriria maguta age gutua muthamaki wa Israeli ni wakwathiri uthiuga sokangie ethia acio Amereki urwenao nginyagia umaurage onde nindwevi kiratumire orega kwathikira ngai munene nindu kiratumire orega na utengira gutava indo na weko ndu musuku mbere ya ngai Sauro no eri Samueli atire nie ninathikire ngai na thiere na ngika watauri ambirire na ukire na agagi muthamaki wa Amereki na ngina uraga Amereki acio the view osi asie ngi on the view no ati andu akwa matia uraga ndurume na ndego iria mbaro ni maitavire vandu va uguo ni mairetire gukugirigari Niguo marute igongona kwe ngai munene ngai wako. Samueli ni welire Sauro atire ngai munene akena gwene maruta mama gongona kana ni wathiki. Ni waro makirie kwathikira ngai gukira kumurutire gongona ri andurume inonoru. Kuregana na ngai kwegana nite na wivya ora guri. Naruo rungathio ni wivya wegana nite na wivya kuvoya mivuanano. Ni undu nwarega gwikore ngai munene akwirita wike. Wanake ni aleganete na uthamaki waku Bwana asifiwe. Muthikiri wakwa kirako kiumuthi turathoma uvoro wa uremi wa mundu etagwa Sauro. Kavinda kare Sauro ai muthamaki wa Israeli. Maandiko maambiraga ngai no atumire Sauro. Na ngai atuma Sauro amwirire thiku ya Amereki. Na kira Sauro niendo thie vururi ucio wa Amereki aciaremi. Acio matandikagiriria. No masukangionde kuma kwi muthamaki wao

0: Bungia Mwananchi.
1: Nwanginya mutongoria amenye athuretwo ni mwananchi nigetha akorwa akiaria speech ingitethia nginya ndoriria cieto cinini no riu urethera mararia yugoire mararia makariganirwa twina ciana na ciana iria irakorwo ikithikiriria miarire rarua na njiarwo iria cieto igakorwo ikiuria kweri aria ni a baba kana mami yetu koguo tungienda gukorwo tukira atongoria mabinda maria mara address nation ni makorwo makimenya matirariria mundu umwe mararĩria almost nation yothe
2: ikowambere kwaria miaria no tugaiguĩki andu anerarara kandu kwĩ mũingĩ maririe kambere na koneka mocerwo makinyi ũrĩ rũhonge rũmwe gĩocerwo makinyi kuma hĩndĩ o maririe ona andũ aingĩ nĩ mangĩ kũbota gwĩcunga mĩaria o makĩaria nĩ ũndũ gũtirĩ ũthothirwo gũtirĩ ũndũ matiwa mocerwo maririe makĩna tigano nao makĩnarekererua o ũguo kũingĩ nĩ onanie nĩ ngeraga kwaria mũnyi nĩ mbaria ũguo nĩũndũ ona ũrĩa ngĩ ocerwo makinyi ũngĩ naria rũciũ kĩrako ngĩna mwangĩ na bora mũbera
1: kĩrĩa kĩngĩgĩtũtethia nĩ andũ mateane matige kuirana nĩũndũ kuma kabinda gaka nginya 2027 nĩ gũkorwo kwĩna mbũkanĩrwo mũno na kuganĩrĩria rĩu kĩrĩa kĩna bata andũ makorwo mena thayũ na mũndũ wa kawaida evoke ngai kabinda gaka tondũ ti kwega nĩũndũ maũndũ mothe rĩu tũrenda kũiyĩra ngai tondũ tũtingiuga twĩ mwena ũrĩkũ kana twĩ mwena ũrĩkũ nĩũndũ gũtiĩ mũndũ ũtarĩ wa mũndũ
0: na ũguo nĩ gũkũramba na ũmũthĩ ndarĩ a mbunge ya Mwananchi mũbango ũrĩ wa gũtua mwathi
3: right na ndagĩka cia tigere 15 ava mĩtambo-rĩ nĩ kenda Steven Dewega mathare matha mũgwanja thinki nĩ gũkorwo mĩtambo-rĩ mĩbota nĩ agaka nĩ kũmũthikĩrĩria tũtwaca ũndũ wa mũtugwa na evereva nini nao kwĩna nduthi nĩrĩtwo rarorĩte kũrĩa mũno ũguo ĩrĩkĩra gũkĩo mũthĩ na wanja mama kanisa rĩkĩ gũkorwo akĩmĩanĩrĩra ava nĩrĩo nduthi ĩyo nĩ ĩrĩkĩtie gũkorwo ĩkĩonekana ĩravingĩrĩtwo nĩ mũndũ ũramĩte kĩna mĩvingĩra gwake nyũmba mũndũ ũcio no akorwo wega akĩrũmĩrĩrwo nginyingĩ gwake nyũmba na atuĩka nĩ waora lakini naĩguo njeci nĩ atuĩka ya kũvivie nyũmba yake ndatoyo nĩ tũramĩrũmĩrĩ na njĩra ya vakuvĩ mũno makĩria njeci mani tũrute wĩra tũrute i wĩra tũtigende tino cia wĩi tondũ wĩi gũtĩva ndũngĩ gũtwara wĩi gũtĩva ndũngĩ gũtwara anyway avo mĩtambo-rĩ ndagĩkarĩ no mũthikĩrĩria twĩ ndarĩ ya marakara Monday
4: warakarua nĩ ũrĩkũ ĩtũrũra storĩji ciaku ciothe ndarĩ ya marakara Monday
5: ndarĩ ya marakara Monday
4: tugitura
3: marakara maku maiva muthenya wa munthi hello yes
6: uvaro waku
3: ni kwaro
6: uyu ni kajai wa njaru ri
3: kajai karibu sana
6: ee wakamoje kira kenda akaretie ni riri kira kenda akaretie
3: ee
6: ni mwana kio mwe muthenya wa jumamosi

0: Thank you. Omonthi ni vara iragwo ya ciara mathatha tucokwa vara turari mururungano ri kwa ngwamba kuthii mweno wingi wa mutambo nigetha mone what is not nondo andu ma marathii na mbere ni gukinyirwo ni draw cia cheza cheza na mang'otore ma maragukinyira mang'otore ni maoku na gacirano akaria ngwirie ga star 779 acoke thii vara vacheza box metume namba ĩmwe thiĩ varĩa va box yosa box ĩmwe ĩkĩre mpesa pini yaku na ũgĩeterera maumĩrĩro tũgĩkinya thaa ithano kũrĩ mũkenya ũmwe ũmwe igana rĩa mĩrongo ĩtano mekorwo magĩkinyĩrwo nĩ ndro ya ciringi ngiri ĩmwe ndũgetĩkĩre gũtigwa na vuba tũ vamwe
1: alo
0: nĩ kwaro karibu
2: ũcĩtwo nĩ mbangu acoka rĩngĩ
0: mĩrũrũngano ĩno nĩ tũmĩka atĩa
2: mĩrũrũngano njagĩ nĩrĩa rĩngiuga atĩrĩrĩ andũ aya tũthurĩte atongoria na gũkũ ũguo nguma mũciĩ thuru ngavana nĩ mabatiĩ gũikara makĩbĩkabĩkaga president tondũ twamabere wĩra mathurutĩre kena rĩu makorwo makĩbĩkabĩka president
0: nĩguo
2: kenda president abote gũikara na gĩikaro na atongoria one nginya machairman acio asako cionthe rĩu kĩbonia kĩrĩa kĩboru nĩ president abĩkabĩkange kana acarie mũthenya ũmwe
0: nĩguo
2: anakorwo nĩ ta for example ta rũcio angĩ naganueka tue nĩ aria for example angĩ neta machairman yonthe na atongoria onthe arĩa manyitĩrĩte maũndũ ũrĩ mau makĩna rĩkanĩra akorwo nĩ maguta ma ndicuru magwĩtio na mbia fulani wabuwabu maguta ma petro magwĩtio na mbia wa fulani rĩu ĩyo nĩyo ngĩbonia ũguo magũikara ndĩ matikauge anga mabeca na nga mĩthenya fulani maguta makagwa rĩu mĩthenya ĩyo nĩyokore rĩu andũ nĩyo mena tageti rĩngĩ agwa kũrũrũngana nĩ mekare ndĩ thaa icio makĩnauga akorwo nĩ petro yagwa na ciringi thate akorwo nĩ ndicũrũ yagwa na ciringi ciriste akorwo nĩ maguta ma taa magwa na ciringi twendi
0: thank you tũ vamwe nĩona nĩ tũthiĩte taratibu kana tũthiĩ twa wega na mũthenya wa rũciũ rũrũgũkĩa kana mũthenya wa tumoro nĩ jumaine tarĩki mĩrongo ĩrĩ na ithathatũ ocia mweri wa gatano mwaka no tũnagua 2026 ngavana wa Embu niwe a excellency Asisiri Mbarire nũgakorwo agĩcera wandi igĩrĩ cia irĩ imwe cia wandi mĩrongo ĩrĩ iria tũkorwo tũnacio kũrĩa Embu County na wandi ya mbere ĩrĩa agakorwo agĩcerera nĩ Central Ward kũrĩa agakorwo akĩambĩrĩria kana akĩ launch Runyenches Assess Rounds Tamaking agakorwo akĩ launch Runyenches Assess Rounds Tamaking ũcio nĩ ũhoro wa kwambĩria gwĩkĩra barabara rami na arĩkia ndeto ĩyo agakorwo agĩka ũguo thaa ithatũ cia kĩraũko kwoguo ekarima kũrĩa Runyenches Central Ward ĩtĩkĩra gũkaumĩra mũgwatanĩre na ngavana na aheshimiwa kana dignitary cionthe iria agakorwo enacio kwambĩria thaa ithatũ cia kĩraũko nĩ rĩa agakorwo agĩka ndeto ĩno kũrĩa mwena wa Central Ward kwambĩria hauma vau thaa inya na nuthu cia kĩraũko agakorwo ekũrĩa wandi ya kĩambere kũrĩa kĩa mwaki kwoguo njeci ya kũrĩa mwena wa kĩa mwaki mũgetĩkĩra kwĩyumĩria nondũ ngavana nĩũgakorwo akĩrũria ũboro wa wĩnji wa ndobori kana kĩa mwaki mboaũ drilling nondũ wa ũboro wa manji thaa ithano na nuthu cia kĩraũko kĩa mũthenya wa rũcio ngavana agakorwo agĩ commission drift ya kũrĩa mwena wa ciangoga agakorwo agĩ commission drift ya kũrĩa mwena wa ciangoga ĩyo nĩ thaa ithano na nuthu cia kĩraũko thaa thita na nuthu cia mũthenya ngavana agakorwo akĩroria ũrĩa waki wa mataneti ya mũtugo vare kana agakorwo agĩka inspection ya mũtugo vare maternity ward ũrĩa ĩrathiĩ na mbere nĩnakorirwo ngĩkwĩra county government ya Embu nĩ ĩrakorwo ĩgĩtuma a modern facility kũrĩa mũtugo vare nĩgetha ongia makorwo mena vandũ vega vakorwo magĩtethekera ya mirioni itanyivĩrĩte 14 kwa kalimonda makwela wa mutua vare thadhita na nuthusia mudhenyo arosio ethi kira ukagwata ni na ngavana ageka inspection ya maternity ya mutua vare thamugwancha na nuthusia kivoe karnesio siya mudhenya thamugwancha na nuthusia mudhenya aga akorwa age inspecti VATC dormitory ya kwela mwenwa mutua vare inspection of mutua vare VTC dormitory kana vocational training center yoni dormitory ya vocation training center nondwa siana sieto ile ila thomera ile tuitaga skill based programs ni amera kune kuo mondo matigalirite overwa plumbing overwa carpentry overwa gutuma na sarani mondo mumonde Thainyanya siya mudhenya Ngavana gakoro wageka Saiti wofa ya mutua vare ESP Gakoro wake andova Kana saiti andova ya mutua vare ESP Kogo mudhenya warusio Ne mudhenya wa korea central wand Na korea wandi ya mutua vare Kogo mudhekera kwe yumiria Madama kwe yumiria tene ne kalima korea mwanuaki ya mwaki Nundo andovoli tukithi kule mwenwa siangoga kule siangoga vau geturus complex udhitogi ya rutombe ngavana noga atonyera na vau mvurole nige thako rage commission drift ya siangoga thadhita na nudhu agakore kule mutua vare akaroliwa matane tira atumwa wa thamugwanja na nudhu agakore rufu mutua vare nonevo VTC ere akaroliwa ndomitole waki wa yora adhinambere na thainyanya agakoro rafu mutua vare ageka saitova nondo wa mutua vare ESP kwa kwa mthikiridia waigwa ndumiridio erosio inge nondo maendereo nemo mavata maendereo nemo otulenda ok ete kila ukagwata kanoga atungana na governor na mweshimua korea kiambere wand mweshimua lende masters huko ni nyumbani tukadibisha governor nondo maendeleo ni kioke maendeleo ni moto lenda tutiri anda maondoa mamenge dhaino ni kavindaga kulea matunda te kavindaga siyasa igaoka na siyasa indi ya siyasa climax ni mwaka oto dhiete ok murorongano hello Mudhikirio shura vora di mwake na tokirira Ndise kana Nwa koroe na morwaru Gaya mutethi ndaga koroe na ake Ndaga koroe na savali ya kuthi kulea kirimale Kulea embu tauni Noto unga na miru runga nweno Turaugu angarami ya motolire regoro Magutama regoro Rakini Neto tetate ya Igorore andeto eno Nondo mudhikiri ya Nwangija tomenye kuna biyasara siya gero koro ikedhi nambere Na biyasara ino Riatu arurungana tutia gero koro tukeivutia Tutina rotharo wako vutia biyasara ya mundo Netururungane na netururungane renge Lakini vakinyane biyasara Na mono mono akora ni transport Netule keredi ya mundo maumadhi nambere Tukeneka kenduke takwa peaceful demonstration Peaceful demonstration Nondo mata oma Mutole rio legoro Magutane mambate rediu Nakuga magutane mambate rediu Hakuna shinda iko hapo Lakini uthe nane olea nature Yola tole kondoyo Neto gosenche kana torauga Wanambia sara siya vingwa ne siyato Halo Ni mwaro
1: Bantu bama gamba ere mugete kiri almendi ndo chia mukiti mukirunga ar mukuba gawandu damu nigu zirikari ego nisuru no duka tete kiri kene kana wote mbori ni hizi ka kana wote mbori zira wajonde
0: Thank you. Nitororongana nitororongana ringi rakini nature ya kororongana bona bathene ri nature ya kororongana bona bathene ri nituika ati ani ando eto Hello to yaria nondo nie mono mono ni aroria Embu County rĩa twarika kũrũrũngana mĩrũrũngano ĩno yetũ ĩna kĩndũ twĩtaga ndiginĩtĩ nĩagĩthiĩ kũrũria ndetoro na nyina nauga ndiratetera ewasco kana ovici ya cdf mũrũngano ũrĩa rĩgĩte gwĩkwa kũrĩa mwena wakĩrĩtiire ovici cia ewasco nĩ ciabunjirue na gũkĩwa na kabinda rĩ gaka marauga ũngĩenda kũgwata unduma ya manjĩ no ũthiĩre gacoka aha ovici ya cdf nĩ yakorirwe ĩkĩbunjua na ĩkĩbĩbangua mũthikĩrĩria ĩna ovici ya cdf na nyi ndĩratetera mweci mwenjinia nĩ ambia cienyu cia mwĩngĩ na kĩrĩa mwabunjia ovici na mũkĩa vau navo atĩa nĩo thogora ya maguta ĩrĩ igũrũ mũtũrĩre rĩ mwambatĩrĩru lakini nĩ twĩkate nĩgetha tũmenyerere biacara kana tũmenyerere aco yetũ tũmenyerere mboka yetũ halo halo halo mũthikĩrĩria tũthikanĩrĩrie ni mĩrũrũngano ĩno kũ mũndũ ũrambĩra njagĩ rĩa gwakora kũna mĩrũrũngano nĩ kũrĩ nyanake ikoragwo ikĩrĩbia marori marĩa marakua mũthanga ũtukũ toro na mbi icio itigendaga kũrĩ cbo wa yonthe itigendaga kũrĩ county government icio nĩ mbia cioyo ta tũrorie ni nĩ tũtũrenda kũthondeka matũrarĩ metũ nyi ndinauga tũtikarũrũngane lakini ũrũrũngani ũyũ nĩ wambĩrĩria vana no kinyava no ndũrethera nĩ gwakorwo kũna mbũtũ ĩrocania ses ya marori ma mũthanga ũtukũ na ndereva arega gũkobarat onue kanyoni wa ng'ethe okay tunaenderea mbele ama tunaruri nyuma nondũ ruu ama nĩ ekinae ĩno nĩ mĩitũ kũ mũndũ ũrũrũnganie nondũ wa thogora wa maguta kwambata lakini kũ mũndũ ũrũrũnganire ena ng'ereng'eri ndarĩ ndicikarĩ mũrona mbica ĩno na ndeto ĩno twarega kũmĩarĩrĩria kana twarega kũmĩarĩrĩria mũthikĩrĩria wakwa na ĩkĩo gĩtũmi nao kana mwari wa mũthenya ũmũthĩ no akorwo kũ mũndũ ũrenda gũtũbatithĩrie twarĩte rĩetũ tũmwakwa kĩthurano ama nĩ andũ ma mũrũrũngano ama nĩ andũ magwakia mwaki tũcireni halo
3: seneta
0: nĩ mwaro karibo
3: wathelemende ava no gwekarĩtie seneta nĩ watũracukuma meri
0: thank you
3: na rĩu seneta mbere andũ anyete vau ũrenda ngũbutĩrĩ tondũ no anginya nginya vo warume gĩkemwe yenda gũkũria atĩrĩ seneta gũkũra twĩkire raici wa kenya agitagĩrwo ta ũrĩa ngũkũ igitagĩrwo mai
0: aha
3: ii seneta
0: ii
3: kĩndũ kĩa mbere seneta wana tũkiugaga either one term kana two term gatiba nĩ ĩtĩkĩrĩtie raici ũrĩa wĩgĩtĩre agitĩrwo ta kĩndũ twĩtaga ng'inu wa nguia
0: ii
3: na nĩ maũndũ mena thoni mũno mũno mũno seneta na maũndũ mena kĩeva mũno tũkĩona atĩ raici atĩ acokete gũtuĩkaga aranyitwo nĩ mũndũ kira mari na sana tato kimejaga ne kuiga ngi nyogwa twara ici ogwatire
0: mhm
3: tena tagena kuria tiriri
0: mhm
3: taru mundu ucio akinyira na ici egoro angire na kindu gicokwa kina itara ici
0: mhm
3: andu akaunti yo the barela manjone tie
0: mhm
3: wana mundu innocent seneta
0: mhm
3: wana ngukwete semedie ni gwika atia
0: mhm
3: onde mangi mweno mo seneta
0: ni esiria tiriri ndeto ya ugitiri wa raisi kule marama mame tekirathire
3: naruse ni tatono ni marama ambaye
0: kule marama mame tekirathire na ruma unu amara mokirwe no ruma unu kemokeja no levete gotiri ama ando mauma onde
3: ni oma
0: nondo raisi gotimo ndo kora kwa agitere tota raisi
3: kweja pegu sakakora agitere pome matiri mango onge pomi na tendo
0: liu dhene rea vone nemo no na kiurikira togorokora tukiyuria na kora tevoto rimu thenyo monthe ne twona kali ya raisi mare makore to mena vuvu makiaria ko muthigari akora gwa rungia vavuva ya raisi
3: exactly
0: ne yo ne akora gwenko ya muiso ya raisi
3: usini oma
0: rua na kera isi wiria muruto no agero akora agitwira atiriri ne kwa wake ari kunundu mukenya no ramuriva
3: Osini yo masereta tugasoka tukauria tiriri.
0: Nondo ko mundu arauga tiriri. No akorwo ndeto ino kamara mithondekire. Nigetha tulike kumiari tuliganirwo ni thogoro wa maguta na finance bill.
3: Sene tarakini ka kamburi kyoria.
0: I Kenya ni yetu bwana.
3: Wane kibonde ka gwanda twe no i.
0: Riure tiga ndeke nigetha ngo vena vasi. Ondo ambere raisi ni wagero twagero kora tukiuria tiriri. Mundu wake ariku kana kwari wari special kuri maraisi maume nge nondo gukorwa tena uri ukora gwa rungi na vavuva maute mavitia ma muri vuga goti wa Kenya kuna twire ko
3: ndaru sire takina kuri atirire tondu tempo ta gukinyira raisi ni muri mundu wake umwikaragia ithai anga bunge to pia ba vaita go samania man discuss ndeto iri otoro mara yende to iri sige sia kuyongera misara
0: Ne matungane na magitungana matwaririe nginya cia vuero.
3: Na matuge uboro seneta, katuge uboro seneta.
0: Pole nina gutinia. Ndeto ya security ya raisi, iyo ni ndeto Kenya gutina ngabu ya security. Na raisi tuambiriretie na Kenya gorokorwa agitumira mbonge cio nthe avetwo ni thirikari ya Kenya nundu ogiteri wake. Na ivo. Kulikira to yorokora gutukiyuria iko nondo matauma wanakora ndete yote yongwendaga twaririe muthenyo munthe angikora kuna kavinda to anona raisi ureto nake agikinyirore magerio riria eyo visire na akiaririe mo Kenya ninde ya raisi William Ruto rokulika nagekwa kirato aha no kulidika na kule mweno wa jia na rune kule mweno wa Mombasa kule tumando tuenge tuwe yumere tiwa na kuromo tetezo ome tuleka na kitu mando tuto kwenye tuigete na no, kavinda kaki nyana watogo teme boba netoro nile kule mweno wa Mombasa a protoko ikivunjua varia oroa lingavana Hassan Joho akienda kukalivithia Raisi William Ruto na protocol yugaga urwagiro kora ekalivithia raisi ni deputy president

mucie munene utesagwa ni ithonjo ithonjo ni negene na riretagwa ni mbukanĩrĩro rũmena kana ngucagucanie gatagatĩ ka andũ aĩrĩ kana makĩria tene andũ ma mũciĩ ũmwe matũũragĩra mbaara magĩciirĩra mĩkũmbo ya mĩgũnda kana ũtonga makamena na matathũĩre gwĩkana naĩ thumu ĩno yeragwa andũ ma mũciĩ ũmwe mekare mendanĩte na rĩrĩa kwagĩa ngũrani gatagatĩ-rĩ kao makaaranĩria na kwĩgucana tondũ mũciĩ mũnene ũtecagwa nĩ thonjo ya nacio na king'enyo ndĩtĩĩraga king'enyo nĩ thigari ya munyo na maita mengĩ rĩonekanaga ngũvari cia mĩvuro indo cianathigaa na king'enyo ihiga kerwa ciambagia kwani igĩtetia mũrĩthi ikĩũragia gwa ikarekererio arĩ igaco na ithiga rĩu rĩa munyo mbũri iria mbĩi mũno nĩ cierithaga mũrĩthi ikĩũng'ũrũria imwe na mũrĩthi ndana menye mathaa ma gũitwarerio korĩ ikanyue manje kana ikavingĩrwo rĩa kinya-rĩ ekia riitho nĩvo akamenyara ndongoriete wa rũcio no ndevo na akamĩĩthĩra ĩthunĩtie maru king'enyo rĩkĩanagia nĩ mwago wa munyo na athaka akĩmĩkomarano ĩmũvenie gacioka rĩngĩ gũcio na king'enyo nĩ mũgambo ũtũmĩkaga kũthing'ĩrĩria mũciari atarĩ mwana gũtene ĩĩ nĩ ta mwĩrĩtu agimara akĩambia kũvakwa maguta nĩ arũme nake nona thĩ ng'imate yake ĩĩ nĩ akeragwa mwariguo kĩrĩa agakũretera ũkerira mũno akeragwa mwarũ akaũnyũ mbere ya mbũri ĩno ĩgĩtũka kũgũrũ mĩkĩre mbugi tondũ makũng'ũng'ũ makomania nderu rungu rwa mũthithi maugaga na magacokera kĩngĩ atĩrĩrĩ ya nacio na king'enyo ndĩtĩĩraga